lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw pinagdadasal kita.

sala, and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
2: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto